Toto Chimimex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Tochimimex. In chok. Ninoklamati. Nigmati. Nik. Ilamiki. Ni tlacopoya. In yowal nepantl. In tlimisli. Ni chok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan temetzli. Nehuan. Yowal nepantl.